That was David Snyder singing A Child of the King, and thank you Elliot DeMoville for that request. And I am so thankful that there was a day when I became a child of the King. Nahimo kong anak sa Ginoo. And that happened when I chose to believe na wala nilaing makaluwas na ako, wala nilaing makadala na ako sa langit, kundili ang pagkamatay, pagkalubong, o pagkabanhaw lang ni Jesus Christ. And listen friend, kung naminaw ka karon and wala pa kakabalo ana, ganahan mi na makatabang nimo sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makitaan nga gospel presentation in English and Cebuano. Kana siya, pwede na siya nimo malantaw or mabasa again in English and Cebuano para pud makasabot ka kung saon na makasigurado ka na do ka sa langit. And of course, pwede pud ka na mabisita diri sa musimbahan sa International Baptist Church, Dumaguete. Narami dapit sa St. Paul's, tupad sa Suzuki. And welcome kay ka na mabisita diri any day. And of course, especially sa mo ang mga service schedules na makitan po nimo sa mong Anchor app. Ako balikon, that's ibcd.theanchor.app. So I hope and pray, listener na, parehas na mo, makasigurado po ka na kumabot sa mong kamatayon at do ka sa langit. And if right now, kung naminaw ka karon and wala pa ka nakasendin si mong song request, don't be shy to send it right in because this hour is for you. But for now, here's The Wilds singing, His Way is Perfect.